Mtwana, man, ibona tsile jwa mtwana fa e, bona kolo ya ka e fatse mana, isa le tlo roba spoiler sa di, isa.